0: Ni lala siga so juma wula fɛ. A y'a ka minɛnw ta k'i jɔ sirabada la. A bɛ takisi ɲinina ka taa so. A jɔlen b'o la, kamalenni mobilitigi dɔ nana ka na frein minɛ a kɔrɔ ka bɔ k'a ɲininka.
1: Ma sœur, e lɔn bɛ min lira yan?
2: N bɔtɔ de don Bamakɔ.
1: Ɔnhɔn.
2: N bɛ takisi ɲini ne la yan nɔ ka taa n jatigila la.
1: Sikaso takisi ko sisan nama, a ka gɛlɛn dɛ. E ta jatigila bɛ fɔ yɔrɔ jumɛn na?
2: N bɛ taa Ali Kulubali fɛ yen nɔ.
1: Ali wa?
2: Yiriforotigi de don, k'a bɛ mankurani wa mankurani?
1: Ɔnhɔn. N ka Ali lɔ, n ka lɔ yɛrɛ le. Ɔ, i jija jɔnjɔ tɛ bila.

kame ni loke. Nda terche abudu kaba bamako. Eka loke. E nan garbani jabe baba makot mami abudu ka letir sema ke kuro jini.

kanuyani. Omase kabine funi abudu blanyo na fiu. Abudu sigina kataka bamagotala. Nga ninko inyaga biyora biyora mina. Auka dola la kono madode. Awula kase binefuma ka foye kale la sirito do wa binefuno do. Kada kamina le bobo magot mamina abulu bedila. Wasika sokono yanno ani cheshima jeni binefute. Binefu ya jabika jirala. Kumi ya tu asira kaninge alena terigela. Mumba jiralela kafolala ni chevretunte nyamfe sika sokono ya. Mumba jiralela fona kafolala bela dala kuma yufola ni yeko ichiye. Akolala maki kuta kata defanyini alete. Mbali mamuso. Au yere uba do kodo ufingo yekilenye. Nga umana mana kote yekilenye. Na uko kaba uta jauma. Kolbe minke kwa uko ke kofa uka timolula. Ata wakulu mechaude kuni. Na ubese au kasavali. Maoma. Niye jieso ke giri. Iba nonshitama. Aka sawali ya kwa mpange bao kwa kuma ulame. Bao shiwa yukola tefendi yu yuka gadi ngurade. Na usawali la, wadi bao kwa njila tige nwaya. Au hira ilala tani. Lala kera saka, bwa sebe sanfe, ka chungko longo na. Ako kusonja kono nana. Ae dongil nimi soro kada. Na yu ulame, balima musu. Ona kauma na delikaye.